0: Ana wa wo su ni paduam aha ka na metam no
1: me me de no eh no kre ma yare be enfie mi no
0: eh yare yade e be
1: na me be ma
0: aha
1: na nya djuma
0: o be ma de sawa ha mu no enka wo kote o ye benyin mesrom panyufuti o ka kote sai meso ma ko ka wo kote
1: me be ma
0: o be mo enka kote kan wo be ma ko so panyufuti
1: me fa cho me be ma
0: aha
1: na nya djuma
0: aha
1: Ndi ba ya mi wi me banje.
0: Na sanka ba bi odu sister years di oba ma nya adwuma kanya hwe.
1: Na sabre ya mimpa.
0: Papa ya to pa ya ne de.
1: Ti na mena wo so. E ma me do e sa ma kontre. Ama se se.
0: Aha.
1: Ma so le jina me na so.
0: Oba ma na sase ya adwuma.
1: E
0: te me kwa adwuma.
1: Na sam keto.
0: Hey, e tu e do ya won kwa kwa so hwe ameni yesini.
1: Be almost 2 years.
0: Almost 2 years.
1: Me facho.
0: Etime nsole.
1: Dabidabi.
0: Hey.
1: Johnson kwa na me Johnson.
0: Masa say emu ayadu.
1: Na me.
0: Ana epeja.
1: Na me adawu.
0: Ewura mu nsole etime sham.
1: Na sham keto. Me di na me sham pa.
0: Na me sham. Ewura mu etime sham.
1: Sama na me na muso.
0: Oye me say. Me si ewura mu etime sham.
1: Na me sham.
0: Na botere mam. Me si ewura mu etime sham.
2: Ewura di bim.
0: Ope manu asemu enso me nka no wate eti obe manu
1: se
0: me ma wade se fako sra sra osisi
1: enom sam fa
0: se obe wodi mienu na baaye problem mienu na me katura se yenye ube masem no nton nche
1: na me hwe me ba
0: ne ye nya oba ne de na ansa oba ye na wobedi adanse e wo honom na wuwie ye enya na me di ade ma na se fako sra sra so
1: me nya me fa bi so sra me sisi
0: mbo
1: ampa me di so
0: se aya adwuma
1: pa
0: aya adwuma
1: pa nya sam ketwa
0: medase
1: na me sra pa
0: medase sister years dia enka we enka wasenko papa bi kura papa bi e wono wo ba wono ma wanya 72 wose wodi fo me dia me kote ei kafra mpanyimfo me dia odi fo me ma masem ne hu
2: kemeni okay wo so wo e pe difuti
0: aso
2: wo so wono
0: ano fuma abrel hello nyame adom
3: Yeah,
0: me say kire wo biem to di anopa me no nkasa wa
1: kire na wo benya yonsa
0: ai say na me ya kire no baba nko ade e bebo ante papa no wose di akire na be ye dai aha anti anopa wai oze oye woni pebu o makina kinti ano o mabama
1: bebu
0: bebra baba bu o ma me nsisi me number no so me free here wo be frere me because la na ye busy ma me nkotia me doctor ma me nkotia me ame doctor ah sabi o se me hododo mi a me koho na wa hwe me abo mi nsuo do material doctor Joseph do material o ye adwuma e wo aban hospital kasiem na me ntia ho me nkyere hospital no do na me ti asefo o nhyira na omo a o so difo madwuma mu yesu nsu madwuma de nenso oba me hanso a me de mehwe wo oso mi nua no me bra no na me basa no me amse mo to me ko no mo betimi ne madi nko mo asa no ahwe me te bo hu mi ane nani aye ne di fo de o hwa pe doctor de bi obehwe ne nyini che ye nyi doctor nye dai emfirim ensi wi ye ti do ma chea no ka se obetie mi nti ma chea na nze mi ti ne pa mi kakra kra nti ole me kasasi ya memra na mia na minya ho ma ye na me ba nso so fo sa fo tia te ma ya ma dwene se me ka chea no aba ho no aba ba ehwe na pum ko memu wa kono wa kwa ehwe wa pum ya ntue sika metue bibia ama privilege
2: edasi
0: mo
3: a kebi a diso ko nso aya ka kire no obeka a kire me na kada de nyina da so da papa wi so
0: ei
2: me
3: egurade
2: no bi aka kan ko bi so
0: na eka de se yesu ye urade atua mam number no ye zero
2: eka yesu nyunu
0: ai ka yesu nyunu hure bejo yesu osie hure bejo number no ye 0543 tnye na ade baako ne se wo be sole no afre na no obi be fre inshira ha le pa cho sofi na no wo kasa sesi an me pene number sofi an wo kasa sesi an me pene number sa amre na ma sole ko sa amre na ma sole ko reception for no do so mo motwo wo mu di o mu dwuma jiji o mu sika etwere do mo otwere na condition so gbo mu hotetetetete wa eho eti me bobo number no hwena watwere na aboawo na watwere na aboawo na enumonyama ba man bi owo eyi America so difo wo kasa mi hunu sa wo kasa na lana ye busy na me twere wo number no to wo na mse da bi papa yi sole ya me fere no papa yi sole ya me sole ya mi si ase wa me kwa ko bie me ka akwa apapa ya fere na mse eh we do wo na sa me pause odi for me wo kasa na na me twere wo number no to wo na mse mo wani abre ti twere number ni ye na fere na ye ni nkomo na anopa ibra anopa bra na urade a wote soro emfa ne nsa enkan na fa ahudie emra ameme ya ade amwa me ya ade se urade bema ne nsa so na ubehunu nanim onyam ubehunu nanim onyam enim onyam a wo soro ne beba etisa me kirekire me kire kwan na tie ni ye se de be ya anopa wo ba wo nyira ko so me wo ahinkro kwan no so ahinkro other first no mo fle o mo ka no ofenso ahinkro ofenso ahinkro first de no mo ka no no ofenso ahinkro ofenso ahinkro ene ye nka no ofenso ahinkro ye ka na ahinkro ahinkro tie mi ye de bia me ka me se edi e fre na ahinkro no ejira brane kure agu kwa anwo ye de kuro bi tu eto no so ansa na ehunu ho da bi kure agu kwa ho ene nia maniem de wa mani ye de kuro bi agu ekwa ho ebata no ene ye de apegya wono nso se de ba bia first na mi we na agu amaniem a de na we animu me de bata no epegya sa akuri na we de egu kwa ho na mi de kuro bi akoto no se wufri ya da bi da bi kure agu kwa ho babo ka wase papo wase sai kure gube pasu ntemenya dai eyi nta na obi nso nso ka ne adu amfa nsa kodo ase oyɛ dai ebepie enti ahim crying na me ka no eyɛ kumase ayɛ awo ma men ka asam nkyerɛ edi ahim kro no enye kwa atenti bi eyɛ kumase wudi free so am run about okokro no uko kuro ni mkura ano watie sika ama na broso ane be 7 cds ase 6 cds abroso ane ye 7 cds ase 6 cds na hivi wafenso kura wukwa yese nye be 10 cds ase 8 cds na hinkuredrusa utifri suame runabout anakeje tia kwa na hinkuro ano watie lalufa ama na broso ane ye 7 cds anase 6 cds papa wetri ama na broso a eno no wetri ama na broso a etise me ka hinkro na enye kro tintin bi enye kwa tintin bi asem na me ka da bi eyeye ni enye kuma sem patam heye aite se wajina na wofa kwa akaba antema aite se wajina na wofa kwa ako krofrum aite se wajina na wofa kwa ako bremai sana ahinkro nonsu tentu ujina wa na winyabo ahinkro nuo bia cherewo eye kumasi ahinkro mese fese no fese ni diya niye freno eye ofensu ahinkro ofensu ahinkro ene ye yi ofensu nefreno so because edi ahinkro no ejina brani ya mfe kurobe ntoto na ansani ya huna ahinkro ana make up papa bi fe no ya mpp mp wo honom
4: ewo ye ye ho no mo amere fi papa yi o se se nyo na wo so omo frɛ no nana maafo os awo difo de bi awu si kire ndie no anpa him courage na brane na oboma baso nana maafo na fes no ye MP ofire so na se se di owo so no wo so no no enti froka ne wo so am run about wose wo pe ahinkro ka ahinkro ahinkro ahinkro so am run about you eye kumase ahinkro na meka onye baabi ahinkro eye kumase kumase ahinkro kumase ahinkro kaje TMT office nen mo benya ahinkro ka so am run about nso benya ahinkro ka ma kire baabi nienu omo mo fri tano so bua kwa ne ne mpata mu ne nkawia ba no sofola wuduru wana busasa wope ahinkro kumasi ahinkro ahinkro baby offense ne efre no offense ahinkro no e ne efre ni kuma ahinkro na wono agina ne baby na me ba cho obi a be chele ho mai bi fre me no se odifo se nya do mai ahinkro na mse ne kumasi ahinkro ko bodo mai ahinkro do mai ahinkro no ben ye me ka kumasi ahinkro se do mai ahinkro Mimi wo kumasi asante reje ahinkro asel mameka na aso obo ibunafu ahinkro na meme be ho eye kumasi asem na mekan asante reje asem na mekan wo de ho asante reje wo pa ahinkro a wa ye ba akope sa kwa no so na mewo eti emi ahinkro mienu wo kumasi ye ba akope ti obi chro ba bibie mu a wa yera My ne frɛ me a wo se odifo matena ayi brafo ahinkro ayi kem do ma ahinkro kanam se eh wo panye wo so ma odɛn wo do ma ahinkro me de wo ya da me kwa wo da bɛn me wo kumase ahinkro me kwa wo de ne na me wo na se me wo kumase de e wo na ma nya asɔre ni ni wo eye kumase na wo afɛde na me ye wodifo ye de ma ye lucky ge de me kodure chire de na msinka kodure chire so a ka abekobeko oba saba wa na wo boka anopa bra na me nyo ho adwuma ti kwase ayin kro de de wi a msi chire de e to fro ka ne besi so amero na bata se e pa cho me pe ahin kro ka na wesi filling station a ye friend zen kama mintie zen un kodure ahin kro fie sa mechere se okọ ahinkura e wo so amran wo nko me ni ahinkuro fie ahinkuro fie de me pa cho mini wo na emmo mu be fra ahinkuro ka wo firi me ho na ba bia me wo na na wo okọ ahinkuro fie wo nro ahinkuro fie e ya ahinkuro kwan ni mu a me road na so ma me nko chia me ame nana da se bra ba bia obi ama chia wo okọ menhia fikesie mu Asante nyina fia emudo ene menhia me nana ne frɛ no nana atenehene na sase so na mete no atenehene sase so na mete itisa me ban nkro die na manchia nana atenehene na mfiri baabi ankowie bi daabi eba sanso emwa itimachia nana atenehene ukɔ menhia se atenehene ei nana Oho no mno difo abetemensa o sha wo di ni dwumen obeka sai me nam dia sase ne ma no no teso wo si na sole dan ye ogusu a wo ye ho adwuma ai ye si ni ogusu a ye si eti anapa me he wani wate me hwe wani ya brantem wo si obesu wo zen filling station zen filling station zen filling station na ye frɛ ne zen wo besi wo ho wo de tena hinkro kam Nanyara to wetena ka wudru so amran about na wunya ahinkro ka na na waka akere driver me pacho wo me kwa ahinkro na mesi wo zen filling station me sro minimu ho tieduru amfa mi ntwam ade ya wo mu ne sa filling station e wo kwa no so ye bebre na me tena ase ya me ne so fo safo ye de ne hunhunu se da bi filling station e fre ne zen e dem ba ko pe ho e ho so pa Na wonsu ye busy. Ye busy. Etu di onya bo zen filling station wo kwa no so obi abekere wo. Wate? Aha, nti na me kana hinkro no. kwa so kwa kanu wafenso wa hinkura wabiti miko si wafenso na wafro na waseba iti meme maungu si baby ansa na mekaa saa hinkuro jina brani hinkuro jina brani ajina brani nso ya kansu eto ni petrim ae na radio etisi ya siye radio kitua amanza radio kakarakei ento otrim ebe to otrim ede niyama kula saa guwa kwe mkangu kula di ya na asa anopamehi weni ula adensi weni mwenyama papa sofu safu Oti ha iti pacho mehewe ni mwate eisu yi na ya mwaw ipacho number no eye 0543 iti ufuro kano na usi zen ahinkro ka keje tia opa ahinkro ka yebusa asa ahinkro si eye kumasi ahinkro Mese fesi ni diya niye fre ya ofensu wa hinkuru. Ene ya yu ofensu wa fri naso. Wadeno hon. Eti ya hinkuru. Kumasi ya hinkuru. Ujina brane. Tiye mfe kurubi mkototo na ansani ya hunu saye kurono. Kura wano wawo blanche si bibiri. Ufa wadumwa timiku siyafa. Timiku siyane ya di kurubi batana ansana. Ya hunu kurone diya wati bida. Ne kure gubi paswe hinta. Ana pamehuwe ni. Etu usi zen wa. Odi ya watena hinkuro kaya mufri suwa mirana bao toba. Watena hinkuro kaya mufri keje tiyeba. Nwa kachile drava nise mbesi wa filling station ne wa ahinkuro kwenye muwa na ya frene zeno. Etuwesia nwa gusasa wa pebe biye chan chense. Ewa filling station ne soro wa. Omu ni omu ne share fence. But filling station ne wa main road uno. Eni muna biye chan chense ne suwa musoro. Eti wisi filling station na watu wa nikura be unuse company nisi wano mkesia wano mwakula ano ubisa filling station wana babyo filling station zin filling station eni mwase mpacho hifanu wa mutua nchense eno nchense ya tentatentene hifanu wa mutua no omufeni GB1 hifanu wa mutua na mipacho ubiya bachiroho timi wa babyo chua nchense eno nechi ubefansi nifa udiye babyo udru babyo chua nchense eno ubisa mpacho asole na Omodi abaa na asole na edi abaa na Obi abetro difu abetimensa Asole ni din de zen Favor Asole ni din de favor Favor
5: okay.
4: Na edi ni abetimensa Eti anopa ya brantem mame wate Ayi anopa brantem Me soli sofufufro na eba Anopa brantem Eti meshewe nim Odifu omifriha na eba Oba abetome Odifu omifriha na eba Oba abetome Odifu omeduru ha Baby, I'm a drubi, I'm a fro, bra. Would you zen filling station? One of my young crookanum, I in crookanum. Would you be so open, baby, a chance? May what baby a chance in the cheek? A hobby, bea, ubisa. Would you do a crab, baby, a chance? Kuraho. May woman, when you are manager name, director, nina, when you are enemy of fine. Would you baby a chance? A cool, when the busa sent patcho. I saw no money about half a fro now. Why? It's my means in a number, no son, I'm sorry. Ness of wood, who do you want? The patch of hey, and no, yeah, 0543 0543. Ness of a frame, Namino Cocas and a Mehunas of Wafremiace. I know pay metrans into baby a woofree baby a yabber and tell why a council, Namino and trans and Namemoa Danin. Na the uncle ye be in ye 44 80 0543 29 44 80 and 0544 0544 94 32 01 0544 94 32 01 Debacho metamuasu metasofo safuase metamuasu ame soriama sofo fufraba debacho betini afreme se se de mawie tuti me freme na me no wakasa wate nyamishira se wutie me akora amishira na ontum kwemno mo amadena debacho wa preso ofrim dia

0: Ishra.
1: 104.5. Oma ya dishia gana mama. Baby dia ewe ye wote menka. Mema waha na mebisa se wapo mu. Eti say. Adumbi ya badom so ama ene. E mojedi ya mofrisana itachomada ya bojuma anaseda. Enkuto na yedema obadia no. Se mebu sumi imu. Wangu ya mobo no di ababe remusa. Ene, eye bebo sume ini deto su jumi enu, wafimpi enu ni edu enu ensiemu. Yada chedi ampo nyanku planse pa, aha, eye Ishra 104.5. Jumege, ya wasugusua wubeshe, enya kwenya etie bi, ya tudi obra na waji yesu se eno ne die wankasa wa yire wuhu na wabo. Hapa driver, minchia waliei na minkanchose kwansu bebe. Headdresser fuwe nina amichiache ama depamfuwe nina amichiache amu. Ese de pam for one of my bro for D and a fashion designers. Aha, me church munina na me bo buy a betcher but in church from co and call my adoma fashions. Ye one of my beam din. Yaku po shramona when you can see a pa a jump for manina. And we mama juma sabre in shabana wisdom. Womo de matum din. A work yet here Dubai. And ma and the memanina me church ya mustrunko a crying. So, you know, live on Facebook, Mr. Wada, to make up a bow and yakuma, my Facebook are referring in a qua bar. Would the answer do Facebook and all be sure 104.5? You know, live, Mr. Chair, man in so be so make a home. Now you need you made the emboom. Sanson, you know, live, ever YouTube, no, and you insure TV. I don't TV, dear, wouldn't say, and you're my punk one that you did a mamomidi, and the Ohima, been a while from Ohima beer, my Joe. So, no matter what you want, dear Eddie, I show. What frame of child, dear, and I cry, dear, and I will come in. Let you say, maybe you cry, and no. About your fortune, I say, na and now you're trying to say, I am not, and some pee. Well, yeah, it just say, me day and my war, now what you want, say, now me, my world, real for two same cacra. Now, dear, I will go to Kuyano, me patcho. Dear, me catch you, you know, say, whatever you don't want to see in the future. Don't entertain it now. If you don't want to attain it, don't entertain it. Pacho, adie bi a won hwekwa se daachi ebeba wa brabum. Ebeba wa wadiem, ebeba wa ma brabum, ebeba wa dwuma mu no. Memfa nsha sie se se. Because the name of the product is the description of the product. Dia wo ye no, eno a na daachi bi no, eba ba yinyini na so abade ama. It's Mr. Umpa Trodia. Maintain a Trodia will walk them. Umpa, yes, Umpa say, ye deal. No. Men find you be now with your wow. Oh, one more bit here didn't want to us. I would you deal, yes. One and one won't qua. It's Umpa Trodia, entertain it, woman, woman, woman, woman, woman, practice the good things. I know the best one, my baby amount. Woman, woman, woman, baby. And it's a media, make a chun yansa, the own person dachi, who better home painting quano. Men so to say, to a sientem. Now to a sientem ever well, especially a woo subine, and they will need a name. Tika come a day, my way, no, Miss Snow, a yammy pa, fatu utrimu mammy. Whatever you don't want to see in the future, don't entertain it now. If you don't want to attain it, don't entertain it. Kaka yambe de ema wo eno no se de ema ma so te ye no ye bo modin kodru ko eno a voices no ye ntini anye ho adwuma nwie ne opese wote oba no ankasa na no asem eni mfoni a wo do minim se producer ti me se adwuma no de a ene na chese ye beko ho no enye ready so a ye beko ye nim na ye ready a wo ma signal ye na fe ye di ho enkomo lady na wo te se bibia mamu. Nothing could be the same. Hey, sir. But most of you say no, sir. Neko. What's that? The brand name? You. Maybe I find. Okay. Okay. Evangelist. What should be good in Kwe? You meet yourself. Hmm. You buy it, maybe I buy fine. Okay, I was sure I'm coming to change the way as some way say, and we say, tre. Ya, and ya, sem kuma, and yet, just say, at me and Cassana, I did in sem. Now, me person won't so would ye a bre, now would see uncommon be, now a fee, ye pair no pomasi be na futu a wo fa no won so afa fim tena se bo ko na mintie kwa mi jima ne nkomo a wode be bo mu di de se
0: futu fim kwa mi jima
1: kwa mi jima na una o ye we
0: ayewa
1: wo be su kakra na
0: wo be su ni
1: ane su de se ensu ye kwa mi
0: be su ama je se no abushia na ma
1: esu ne
0: enya ro ho kwa mi
1: oh Now we need to be able to buy. What you need to say?
0: Ajua denchira.
1: Ajua den. Ajua. Ajua mi se mafiwo. Awa di biyo. Ajua. What? Unye he.
0: Achale.
1: Sa. Bobi nkomo ebi e wuna nam. Kusi mpi ebi e bema wadu ya dene se. Asem de wunam.
0: Asem alam. Fumi kwa mi se mpa. Ase. Mini ababa wabi ne tina si. Ase. Epesi ya ware. Enkren. Asale bukri. Eti asitra ni munu yabenya baba aku na ahonche kakira kwa bae inye mami yu ti ahonche kakira kwa bae na obano fre ni mami ekachire ni se sedye
1: mfami nitu mlika misreo fami nante boko okay. Nante fo sebe ya minime tifo beti ya siye
0: okay.
1: Woni obebi ni shia imu shia wa hene ye dey na kawadi ya bemo
0: okay. Ishia wa inkrani ashani butri
1: ok
0: ena na midi pasem tu na nimi watie masi
1: uye dey se ni pesa Dia na umu wa nuwa maa kwa sene pe?
0: Mbibi wa nuhu siya mwenye tine dobu wa mki.
1: One day pe nuwa?
0: Nena upeduma. Ni maa mbibi one day.
1: Okay.
0: Mwye taxi driver niti wa nusu tunu adie.
1: Mwye se perede perede okcho mwana wadi abenye fefe nuwa. Okay. Yanko?
0: Enti mdi pase mtu ni nuhu otimasi. Ema onana. Ah otiti ni. Ase niba. Ema onana niba. Ebi huu ya. Se mwenye nitina. Iti na mwenye ti.
1: Okay.
0: Nti ase tunani mu ene sa binya second born a won so e yo ba sa
1: okay
0: nti na fi ase na ma se da mpo yi na o ba an se mo an se se de mi chi mi e bi ana makoy mi ni nti na ma me se sa nti a chi bi pata ni ka e mo yi ana ma ti fa tu ma nu a se ni bi fu ka ka se oni be ma ti a ko ntu mu na e no ma yi yi de u di na e mo chi ni ba re na mo fe mi nti a bro ni kan da se o ba tan so a se bi o fe ni ba se ena uma ni bai to sindi miska ena mbibi jao ena mba santi achi
1: ada na huchire na kwa senku enti ma uhiri fre na sese befa ba nu onu obe u eko muku ye
0: nti mkwane mimi chore na afre no ti ima amini mune fre mi se adua fre ni se mhuchire mipana sebi di mbibi yimi tikura ano ayedi na onpese me mbibu wani nti mbibu examen so onpese me kubi kwa ase na ama kutren krambe 25 years na mba na fi na mbe don na se mi be ya dia wo kura se wo na mi pese me ba
1: eno na mi pese mu se dia na dia ho chire na ba na e ne sa wo so
0: taxi a ho chire dia na mi taxi driver ka na mi ami dia na ka ni be se ye
1: okay
0: ze ka na wana na mi pidi shon kula school ndi ka na be se ye na mi yes conference si si
1: ma do se dia wo hu wo yire no ho ma wo di don so pa adwuma
0: o pa adwuma
1: ale na ma so mu sa bre no
0: sa bre no ka mi to kio so kura fa no mo bu mu ha sa se ni ma no ba sa se ni time be so kura no wo ni sika wo de bo bo am se ni sa fin ku tia aya sasa sika tumiana ese mse yiska ama kutia sasa nika o hani no manasa miana ese mtimi sama nika
1: ande na odisika ni yeden badaruma
0: se o bayanti o pema tomato sa hata mide o hudi ya o
1: tese bo life
0: on the life you know
1: okay
0: ntim mimi anu kache nzo bani mo ntika be ya mi ntaso tuna se odonu so kudim
1: mo kudim
0: ntina se ntimi njari ntibra o kache mo amina mo amina mi ba crash ntini tia santi achi mo pata ena unu so won kan enti e bobo sika no ofrem so mini sika na masindi e bia mo die e bo bi si ni ni mo na matuto na mbi ama e kum ka otu ani machi kwa kra na mbi ama no ko ji wa chi mota no di kufi
1: sabre na oba bo mpata do na di ejuma na obe ye wo bo mpata
0: ba bo mpata ne sema ba ma na ni papa enti ne construction e bi ami ne bia na mi bi ko se de be ya o mo hun chire mutu much enti construction na chi ba ye foreman ba wo si dan
1: okay
0: enti o kwa na me ne ko kuma kwe lebi amano
1: na enkra wanti mia mfani ya dia mfamu wa wakansu die masu masu mfabe kwa mwenye bibia ye
0: wanune fe mi mami tiase mami nusia mchishenu
1: asa wo na wo ye bema bible se bema na ebusu eniti jesus o yire kura fra o maame a wo kasa abeti no maame akasa maame wo ba wo ni mse me modem bofo nka ha dia ha ye ti de o kai ni nti sa na nka wa struggle na from accra to accra se de me nka so bompata ye accra se but se wo di accra to to bompata ho a nka wo nani nkakra tu ira kane de wo ni se kwa accra se tu so be kwa accra se
0: and I'm on a bar.
1: Okay.
0: It's my bar and my chibani could do one.
1: And then the court.
0: And the, as I lived in 100 cities, no, go one. It's all from so many scar, no, I send the ammo. The minute scar, I'm from Toby, no, I send the ammo. And one, I'm a car and the other campaign and me and I say, and now, my father, no, my man is gonna go far car and bars and carry and bear a car. And I feel the knife of a proper car.
1: Okay.
0: The beer and I send the top money near the other side.
1: But you're not a car, any head man, I didn't want some conquer.
0: Car and you do one of I say, I feel like car and your mammy and me and a cow of whom. In case a bushian on Kojima made the air, they send me to me a bit much here and sana, but to me the car not conquering. I could even go home and say, but the car not conquering, or a be animal to me to Escano. In case I'm the car need more.
1: Okay.
0: Now, me to me a tutia, a cabia, bushian on Kojima with the man.
1: You,
0: and you know, and I'm a room. And you know about a friend, me say. Yo fa no mi se mi ni tran ya che ti se ma me no ade dia ma oni ni tran da ba ku enti me ba yi school wi ese se mo fere me ana o se dada ya feel no mi se mi pese ngba na ma mi se yo fa no mi se se mi ni no ade ya ma oni ni tran da ba ku no se are na ma ma kasa enti o ba fere no ana o fere ni ma me e bi sa enti mo ana kwere fere me o bu pata no se dada ma bi sa no no se sa ana o ka enti ni pe da bibla na yi ku ho bu se fo ana mi se mate
1: sa dan na wana muti mu nkan na e hwan na na han
0: mi na mi han
1: wa wo dan
0: mi na mi
1: nti se o ma eja no si mu nta da ba kuma da na onu anko ni ma me ho
0: se o no ri o ni nkwara na mu nti ni nkwara na suku suku
1: okay
0: nti mi ni se nkwara na suku ku so o do mu ko ha e be ha
1: okay
0: nti e na mi ni de mi ye me duma nti Easter Friday ya dan fu duma mi nti na e se mkwa yi ni bi e ye in the 27th March ni nti me fira na me yesi me ba no ade chi na me san sisa ma bi se me hu nkola ya che kito anu so school e ko fu du asai senior high nti me ba anu nti me hu kito anu nti ya na me ba Easter Friday ni mu na me ba se me no na kra me kwa ko pe hotel bi ada ti me take keep pictures bi a 3 days bi na media na ma sanaba na wasi nki nti me send is kama anu no se e na se ntum anu o mu de kwa so ni o pese o tubi na ma na 1.5 na retour e no se aka ne pam tinye pam na man embassy the Thursday some from commercial interest na on pam na Friday me the 1.5 na mission so that is what me on the question no eh madam for pam na ma me tinye say me kubi in my nyan ko to ko jaw maso
1: okay
0: tinye de me me chen na me say oba ne de o me same same ne nati to be same bibia me de man the Friday no me call shop ma anya duma ana me friends adu ana de am fa unti o man me Saturday e me ko duma na send 1.5 na man and we see what it wana boy si ni bi kwa bebe ni ni bi no muka si yire fun efe na ina bla na mo kika ka sa na so mi ni si mu mo kika na sa na ni bi to mi ni na ko dai ti ayo che 430 da wan madam fu kro na o ka so yire fun efe mo fre mi se pa an u de wada o yire na u da hanu
1: ah what's it say
0: mi yire na u da hanu ah yire u da ha sei in fact mi kwa na mda fe mi hu do kro na makwa ku bi
1: mi bo sa da no a wo ko da no no yire ka sa
0: mi yire ka sa Friday eh 9:30 to 9
1: aha
0: eh nyimra mapon odwuma
1: okay
0: eno o sei okudwale abetena wiki pina sika kana ekakra wakoda ena msiyu se mede mini nkran ho
1: mhm
0: ena mede mto mani na nkufi na mpoda time machi 4:30 ena boy ne fra mi sei wiri na wuda ah aso kan biki anzi ana wu kran ti mi etimi kan simple so anti na mka asa gro no odi ti mi fra oba ne fun e konso obi amfa ena mi fra oba ne soa onu so mfa ana mfere ni so anu aye my wife ni nua baako obi emfa na mka che mpapa se akola ni nti e pese me kona me ko hwe se eyampa e che oni ku jame
1: na mani ana wa fere wo ma no nso so
0: ma fere wo na me fere pani no se ki to ambu school to ni pani no ho ti mani pani nso ani ku ofie no ku dale ye no so ndo wonda na ku ku ku ni ki pina se kakra e kakra na wo beda
1: okay
0: ti pani nso wo na bo 230 wo fere ni ma ni ai machi ama wache na ade na de ona si wo enche wo be fi ai machi tu no ofre ni ma ngone ni kasaye afi omo fre mi am kache ntu na kola wi on ti ye se ni ma mi na wu ana wusa enti kwan ba na me fa so a me ka kire no enti sesa me free santia chi mo pata okonkan ho
1: na ko hese
0: na me ko hwe akola yi kwa chi biem e no na na hia me mo
1: okay
0: enti me ko ye ti na ho ana kwa na frame se dada wi ya frame o se me mla wi ya frame o se me mla dada de na e ko so na me je bi ko so dada na ma me wo na me so ma ho da hospital yes wo ya ro but me ba tu de train me o fie ho me ko ba ni a obi a fo se bra me ko wo bi mo ye yero mo ton sa ho ana boys ni asimo mbe ka chere ne bia na akoya no boni binti ana mi
1: ah se
0: mo ran ma dan fu ba ko ana mi twika o nzu e twika o eh kadi ni re pani ni ni ba second born ko school ti ai ni ne na fu fuwa ni atin fi ma ko han dan sa nti wono ka chere mi se aya se o ba ho ana mi se aya de o ba de amane mra nti o ba ma mi ni nkasa ni na ne nzu e tika mu po
1: okay o mai na ne ko
0: ni mi father nti ya fe aya no aya ne ba ya na ma mo bai frem ena o si da kwa mi ena mi se wa ti asemo ba na o si nyan ena mi se fe ni wan kan ti akola no ni mo mfane ko mu fie ho se bi ya o bi ehu mu aka mi bi a chire no na mi ba mi anu mi kwa mi fa so mi akora ni be kasa
1: sa bra wo ni aya e kasa da bo be se na time ni e be se
0: around 10 11 go na ina mkwanso aya contract
1: okay
0: ti o aya ni ni ko fie no ena mi frem no mi janse wa ko bi fie no si an wo no ka chem se black kwa mi de mentu ashe mu so questions are obisa me dos nti makache ni se na mami wu
1: hey
0: nti ko info ata kole uti ewi ngo swa na jese waya ba sa kwa nti wana mfa kole drop in the free madina and different me father na fa kole eni ade ko lakeside you view you papa ena na bi esi fi o ho na ekosi ye eni jam fa kole ko nti ko ena ekuti emu nsemu na jese boy no nsemu a wo kan nti sisu ye mami enji
1: boy mu de hin abacho
0: boy na me wife no call in channel ko wuda ni kios mu no
1: ah enji wife wuda obi
0: kios mu no ko wuye
1: ah
0: enji na enji su ma menti me su won na go for ho enji ko ni na mfo no be for birth me won adu mbe ka change sa se me si ma me ye no na me yire ebu ezani ni anda we ni na gu boy ni kios mu
1: hey
0: boy edi me yire ko hospital na wo enti bedsheet kitchen itwa me yira sin e na odi na eko enti ma me nye go so nipa me nko hwesa ade ne go ni kio so na me se ndem hu nya me nko sampa na o ka dia se o si wa ready se obedi adanse me mu ndi o si yo enti e shia ye na ono ne father side ba ye o ma me side nso e o old ngo o mu na ba ye aye tena se na se e bu bu se mu na na me se me pese ni hu ni pa odi adwa ko hospital ena boys ni se before boys ni se dey be enu hu hu na me say enu na me hia me enti me ka saa no ena adua ne ma me ni aba hoka say dey me ka no dey kwa me ka na yeye because edi pa no kwa bia we save in life ena anyi ni enti e beda na se na wo hokura enti e hu na ye ena nko fa boy ni bai to nko fa boy ni fa ne kwa me nkruma enti o mde ni bai no ena kwa me nkruma ne say e na danfo no no oba ne nchen oba ne nchen na wo fefe na wo bo wa
1: na danfo no
0: na danfo no ebi san se na danfo no wo kwa ba eso na se na danfo a wo de pass am to me ni be 6 month
1: hey
0: a wo ne na etwin pana ana bu bu san se ah na hwe wo ye bi a wo de jina wo enti ni se ni pa no wo tu e ho no wan bo na nka se bi ana nka che bu san fo se wo beti na me a che bo yi nka wo ne de mu no ko ni ko ni enti mo ma ye nche no abujafo ne ja wo mu mu ti ne ba bi a ono post ni ne ni naked pictures ni adu
1: o bo si wan naked pictures
0: mo wa fo no ni ka pictures ya famous ale budu ka kire mi ni ni of ni na na bi ya fo se ya fe nana wo si e kwan a o e yo mu de che ti o mu no mbeti ma che se kwa mi kwa ma no wa kire no na me ni ye busu ni enti mi mu na ma anya oba na ho ade enti mi mu mu ni hia mi kuru mu enye kwa mi kuru ma
1: dabi mi bo ma mi nti asembi ase wa ase kwa me nkroma baaye na obagitum se ni kios mu na oyiri wu dae
0: obagitum se ni oba na nchen ni kios mu na oba aye na ofefe na so over the hospital
1: na oba ni kios mu brebei
0: ene de se we keep no makwenti ene de time the want man chire
1: eti na ofefe ene ene kwosi se
0: ofefe ene no de so de hospital wasi onu no no masem no wasi wasi eye ebejai e to re mu aide a okope ka baaye na nyese nipa na asem mi mother side to father side to emi so mi anu me papa eni akora ni na atibu bi na kora boy ni kan ni mu asem se oba han ni chen na obu ye
1: eti anadwo na wo ba eh ye friend ma me ne ho na no wa
0: ho na no se she was swimming in
1: now. Now, oh, because Obama called Bema them say. Wako aku wato hodie enye prekupa die enye donhwere bakwa die oye woni nete no mafa ofa wachi
0: ofa machi bakwa ma machi nda
1: kwa ben so na ofa so
0: dan ni nete tata na kura isa enti na tawan die shop man itokio ena mi fa no mabu mu sa to want to see me no man jini ni bayre ni bodi ni hanesa note enti na okwa bubunshi kofa no ma alise mkujano kwa highways na ofaka na mabafi but they want to say 2 months ni no ba no be change here because no yes kanti ukasa kwa no enti oya wasi okoba bi oton ade no na woni ge bi ti oton akutu no oni ni nyina kwa bubunshi but bi awofa no fi yesu mkujano nto osi da bi
1: ton kwa se bi asika ba ho ma kokodro
0: wo enti ono kwa beko enti oka zo ono kwa beko mi de na okwa no mejan life amon ti won dibia sembe sembe ni bibi ni won si wabere wabere ti na se bufu aba kram dem die to won so le bia kra wan kan ti ni ti meni ti ni won si si du won wi a oko ni si ka tu wa fa ni si ka but me fwe mu butu ni ni ko tu mu butu ni na si ka ya chi mu tu wa chi mi ni e yi fa e na me lo ki akore ise de na ndi mi ka se mi chi si ni
1: ko akwa ju si
0: ma ko ji ni si ka
1: na abo be sey
0: o around 435
1: okay
0: enti ni chi si na mi ko na ko ya nche e so ma ko tu mu enti mi kutu bebe o ton adie na le di no ni ton o woni ne ku kwa so ni wonu ton kutu ana mo se ah ni bi san se na duwa oyi o sister duwa de ne do me achi wonu tin ti kwa na mti ha o ma twen na o ma enti ba bi a me di kios ni si ye na me ha sa se ni ma ni mu se de enti na abruwa ni mpena se na o ntimi kan che mi se na o twen mpena wo enti abruwa ni nana ene ka che mi se bra kwa mu de wo ye bi ye ni che wa wo nti e fi white ni so wonu o wira duwa ho na o twen mpena in fact
2: Jesus
0: me ya ba sa ana msi mpese mihu enti na fie ni ntwi bisi wo na mko jina ni ntwi na se
1: enyumra na ewia
0: ayi machi
1: ayi machi
0: ayi machi a wo ni mada nya ye na danya ni wo kwa bubu shi wo
1: okay
0: ana mi ti ni ntwi na se sa ti me ti ase sa obi wa pie 430 ti na mka se bi kra ni pa no boa ti me ti na wa be 530 to 6 ana mi se ye bi me ngiti ni ana ni pa na twi ni kwa ya twi ni kwa twi ara bi na mi wo ni ti ni hune mi zo ka sister be obi ni he wo na pie
1: Hey,
0: into pie na msi adua iko. Ti adua si na odi metie.
1: Oh.
0: Enti ni bibi ayi.
1: Wo che ni red handed.
0: Oh.
1: Asada no be da afie.
0: Me ne nya da sori ya wo kwa gburushi akofa no ma beto.
1: Ti abugurushi na kwa dani obi fufuro
0: de.
1: Fufuro de.
2: Dang.
1: Wow. Enu ti na wo ka ze na wo pese wo ni da wa mpene no. Na ze wo odi twen anopa. Diti.
0: Ndi e ba sa na na mi yese no mi de ni timi sa wo ba wi ntina.
1: Enti wo ka sa na wo ka ze.
0: Odi wo tutu fo musu ni fo no bo ni nche no ni ade
1: ti bu nsamu amale
0: eko o town anfie asale bu twi o town anfie mbi ne mbi bo ni kwa anfie o
1: yo fa wo
0: yo fa mi mbi ne kwa anfie o mi bi sa o ba ni se o ma ni se o so ka che ni se ni kun be ma mi sika enti mi ni o sika
1: ah
0: ja o ba ni soa africa soa ba e no be pa mi che o na mi ni na police ni
1: o se
2: sama wo
1: Emma we mu no. Ade je.
2: Omtiri mu ye.
1: Ah, so se.
2: O se otumi ebuwa nipa.
1: O ha we
3: so. Se o de be ma ni siga ne che ni nti
2: ba buwa ni. Otumi buwa me ma mo mu nko ha o mu.
1: Eh, je mu 1 minute.
2: Eh, so se o mu no otumi de ne ho ma o. O isu bi ntu akapre. Ni ku mu ho.
1: O be twi.
2: Otumi tri mu ye.
1: So.
2: Sabi ni msa ma mbe ko heaven.
1: Okay, so hi ni ene bia ma
3: mo. O ha no ha na.
1: Na me de no okay enti ekwa enti no mo pa ache wo no wo de wuji tu mu uja ma ne ka
0: se na akra ma nja enti mi papa e na mi nua police ni no mo ba e mi kwa me de wa mbe ti o mba e na o mo se se de adua ni su e ne se de na mi nua e ko na mi nua police ni fem se se de wa ye o nye sho so be ye bi enti mi fem che na adua no bitima ko ye no hu ye bi ti mi fem che no ba na ma tu ma enu so ba o mo mi be jina ma chi ama ma pa mu ni pa no so no o mo so se se nja mu
1: o mo pa che o
0: de na me and I'm doing one chain and the was a second movie.
1: Okay. It's maybe we you film we didn't say any.
0: I think 28 March. Saturday.
1: 28 March. That's a 26th now one in the Kasai.
0: In the Kasai 27th.
1: Yes.
0: 27th and a Friday.
1: Okay.
0: And I mean one Kasai. chain say sky same send him 1.5 now 15 Saturday we send him you see am nko send tomorrow we simple person see here ya ka say tomorrow
1: wanyare ana ho anya nse
0: be no ba ne tin say me no require ni obeka chain mama send this come na ko todo
1: oh
0: dis na oba ne yare an ko beka chain na de ye me ya unu na ne say sha ni pa na ono ko mu ku ye ne mu de ye so onfa na ho ko di ne mo me na me na 20 years me ye ne ho ade nti mu na ye say me ba ho no me won send kan ye ka
1: eti ne de na opeso kachira busuafo no
0: se me kachira busuafo ni se se se o mu atru challenge se me na me de du so ma ma ye di call enkra komo oba ni so mu ndi so mu se edru ne ku oba ni dia ade ne o me enche me na me da so ne na
4: God have mercy upon us
1: why ne kan sa se me chira
0: o na na no o na agye o so ye busuafo ni oba ye yie se o ofre fre me se me mla woni na na ofre na kokuma because of makun ne dishie eti na ofre me se me mla kokuma no
1: wa bra kwa me nko ma di tu
0: ma ja tu omo nani
1: se ne dem
0: se ne dem ya yo ba ne nchen e no wa bi wu kwa me kwa ndie so mfa no ko di e ne se si a me ba omo ne na kasa abusua ne se o hene ne se ne omo na omo de sia de omo pe no omo be eye se omo kwa ko hu mu a omo de omo pe no be enya me ba no no e ne me chiro ba bi omo ko hu mu se ade e ku ma do we
1: o yele mfo ni no ma ye hwe o ba ye ka ne wa o ba kama kama ni monyam fo fe ne bai wudi fo ni ni to so a ba Facebook Insure 104.5 YouTube ni Insure TV Fatu mi to adum TV na wey e kan ni se e abakoma se mo na wo twi kasa bi aye ka e asemu mu odu a asitie no wadin na ye nim se ma bigu su bosa asansa bra we na no a ye we se ye di komo ni e kasa asemu ya gusu ba ko hwi bra sa wani ni kuri na tie enso da ye chi no ye chi wo so obesu ni e wende na so ntimi kasa wa ye bi telefoni ni wo wa ye fa to so e na minimala ma me wo ti se sa le hwi hwa busu apanyi ma me na me misa no de e kro Yo. Papa, just assemble my name, will you be? Mamma, what to say?
5: Ache.
1: It be able to call. Mamma, your film now was so sad. A day, a woman said the upper pair can sanity, and I was so very different.
5: The old canina and crack.
1: It's fear that no, no, mammy, the woofy.
5: A minion could bony tea. Cojano could bony tea. Ti mikobu mi okobu ni ti no buyen na yini na ye coffee ti ye coffee no so ne de obeku jare no asesa no no asan ko we keep ni ti memenda ti e ka cross am ba nti e bo tu no na me fre na ye light ne ye asa ye low current ti me fre na me ka je nti se ni light se na light ni e ye no ka je mi se e dura no pa ma papa no ba ye light na ma nti e du e bo 2:30 no san so fre no buza mi se light na ba na mi si da bi no si
1: na ba fe wo no ba bi wo na de de wo ho na wo ti so wake up ya se ana na wo hu ni so wo ba bi
5: da bi na de de bi an ni e chiwi
1: na de de bi an ni ho wake up ya se so de se e bo nwom ni ade na wo mi sa nza mama na hi na wo hu ba na wo mi za
5: ugu sa nte o ba no se wo na mkwan so e ba
1: okay to 2:30 na no fre wo
5: fre
1: e ja so ko no ba time eh
0: so we be with 4:30 how much Saturday
1: 2:30 to 4:30 there say e 2 hours difference e ti wo me ba o mo de ma so toto from wo no mchere say e de anipa wo potem ho e de pote e na e ku obei they say wo ne de asa mo tuzo
0: e ma so toto from you say tramo na go ndi gun mo to
1: ndi tramado
0: ano ndi gu odi gu no otu mo re ma no ano no mi
1: hello
6: ya mru ga nti na je wa
1: abu sha pa ye me ma
6: ye na abu
1: kisa da ro ma na won so e
6: yes
1: da ma oni nkwa mi ji ma
6: pa cho mi mo no
1: pe mo no mhm she de hin na free mu yi
6: ebi
1: odi she de hin na free mu akwa mi ji ma na na twe mpena fi adie mu
6: minimum musa kwa me so ni mi
1: na wadaho makwame nkroma bi age atum se wodi sia wo free mu no oba be wu wane dem
6: me na kwa menu mini mwoy
1: se bibia wode sie bia nsu nwuye o
6: eh
1: pacho wode sie bia nwuye
6: ah me di sie se bi na ewu on wo fuje mi ku emu
1: wode nche asem na ye ke o
6: na kwa me bi
1: wode nche asem na me ke se wo ye wode sie
6: na kwa de nche na wo ka mi ti kwa me bi na wo ka ta wo mu
1: awo ma me chira se o ye wode sie
6: ah na wo ni di sie
1: free mu
6: ah we free mu
1: yo nempo na kwa mi jima asem na meke
6: nipa kwa mi jima asem de nne mpunika nne mpunika nne mpunika nne
1: mpunika na ewo no ewo asem aba ya abedu ya sumse wopano wadishye ni kwa huda kwa mi nkuruma bidem pacho wujishye munu wako sise
6: ye ni onu chedi oliba onu munu diya kwa kwa kwa mida wako chini tu ye ni
1: nti mato nsa fre kwa mi jima ise wamra aye ningo pam pam
6: David ni pro kwa me sonna ni bua
1: okay now what's up bra pacho kafa waka cha ni sa oma akrofu
6: madam asoma kwa me diba ye ye ni mu no ye bu sani bia ni mu bia o kasa o honu sama ti ni bia o kasa o honu
1: won ni mna da na nkwa da mi enu a ajua de nchira wo honu mu ba ma ba na oni wonu one na wo ye pacho.
6: Oh, be man no we dey on adjust na you know kokowu son nam e no kokowu e keke on nam
1: okay intin kwa dey wonu mi eja
6: ah se eja no eja eja keke yo hu ma asap na be dey e yon papa yani
1: wada wo mo eh be ma ba ye no wadi ka kire na se mu se wa fun kwa bi so se abofra no wa nya ne wa de ne mom ewu na chi ensem pi wo wa edika na edisi ewu mu enti ya mabusu ya ni tidem se e bi enu nti na ma wo ka se wuni no de a na mom de ya pese ya bitu ye no enu na hia ye se se wadaroma
6: awi madam de meka chi dan tran ye ye disi ye wewu e kwa be fa ye disi ni ye kwa me no wo be enu mu ye ni ni ajua hu bibia ayo